siri ya ndani waite vijana jazz wana saga rumba. Adufikisha majira haya ya saa 6 kasoro dakika 27. News be news hapa. Pata vitu vitamu kama hivi. Ebana, hao ni vijana jazz. Unawakumbuka Tanka Talmas na rekodi tamu sana bana. Asante mama, asante mama. Miongoni mwa rekodi tamu, tamu kweli kweli. Sikiza mapacha wili hawa. Sikiliza Kasalo Kyanga na Kyanga Songa. Mama, rekodi wafikia kina mama wote duniani, ha? Gereni sana kina mama. Asante ni mama. Hatuna cha kulipa mama, ha?

Safari Afrika anasema kaka hapa. Tankati umeua Liogo Liogo Lupiro Mahenge. Asante sana Liogo. Mutindo wana Zele Afrika sema kaka mimi yale kwa maana yeye ni Jumapili silali. Sema Jumapili wa halali paka mwisho.